0: yenyina nto sa tatala sa woyia woyia tatala sa woyia woyia ha tatala sa woyia woyia mene onkwati wachu.
1: Okay, FM 101.7.
0: Tatala!